Melania Roma, Owor Ominde Yasuba, salimia Samwa Kiaga, pamoja na mea wa Nairobi, Bwana Geoffrey Majiwa.

0: Nyakabolo. Hey, ye ber Nyakabiyango wacho. Hey, Onyango kolo, Onyango Nyakwalo, Onyango kini dalama na rodi kanyo. Mwoto no bale kajo. Ye mana be doke gondewe.
1: Ogola wuda lego, imoto na makolasia. Kachi eli eri kuro sumudia waya. Eri, akoni ya

Danu si mo bi na danu oh. Ikara bi na da wa mo di ona ba mo si ba. Ikara bu da le ye.